0: Uri tsheka bolo, uri tsheka twaru.
1: A nga tsela tshoka kumdabe.
0: Ya boy, a maro tshotsi. Man you me ya boy.

0: Ok, well, foi matel to twelve, the Kira Timarama Pau, we are beach yellow carti, comchawa beach, make you dico, and in my team go dugo, yaka kan mena ni, what you are like, you mokan, my pole, my pat pat, Lorang El Cati, a kadon bene, you man, benemete, kikara, tipoti, and endoka, we want chavuman, no berry, you may pu, kamano pole, a dunme agrithon, giberu tika kan, ya bene, you ni, no la dit, mano dole, kar, kikara, dor, you ni, and no don't tio danya tea. A tini, a tiki, la dear Richard, sejo, can make a duchu, udanya bedo ye. Kan kay wiñ we enene akele wana tikane and ketmano log me footi kwere nyati bona siwo we ga jore o mot in ki dik matin la dieta foy dañi ti man speak fm
1: yeah don richard sajowa kere wiñ ki waji kere da a ki dul mak lone agrithon ke takara dujo tin ma mero nano gino pir tak no kom ale ki wiñ ma megwa ma gwa pa jo ene ye malope ki kanara ken pain lok me ko me leti roma mala no ngar me lena ruanyo lena come con no tu e kwana lena ko ke kwalo so mi ron nan tin je me ken ma dom in me tele fu roma tin ne wak no wak be be be le be be so man ene ken medit ma tin ti e me te me gwa o me te ini win in yang ma be ka ma be yang ne be ti kanu pe ne
0: kakara afoy the 12 loving very ching baraja wa beruki lok me fu kamono in ngew ngo gi go mom ya in team e kin me for fu mamegi now it's a bit it's a dark manina matin wa nanu ket mano be beru pale mamegi ti kwede we ko bit kengech matut e lokom le mame go ni matin
1: ya ma fut pa nanu ngama ti mecha mi ro wati ne malupe ki lokom fu gen pa dano lo to ti gadu kanan season mem mi rio ni enene kerbeti kate tiga dugu mat mat ci gan man ulu do tiene jambo go mano pe karo do ya der le foot game pero tene ni ene makat mano chawo tiene no wati ki gan ne la mo kwani ki mo ko ni do ma pa wi ya chel ke nyonyi do ma pa wi rio so nyuro ne ne mete ke yele wak no do ga ma mi bon dong beti kan mi tum pe no ni ang ne yo mo kan ogi mero chakodo modu ko re megi amore
0: je woni ti ka palle ma ter
1: ata woni ga ter por ko ni ci dong bidwi ci ganti ne kat dan dong bidugo di dwe man ne cer kanyi bina no kat bicha ko che ma be ma batina ne kanero kar me kato ul to dong tie tie san pier bichel pier bero kam kene pier boro so nyuro ne gan mani tie ki dong lero be ul to da pen ma man tie gu ma dit to al botwa wan ma tele fu dong cha bien mo karo wan o beri kal bina no je mo ma kanyi ne timo ci ron we ko bene nok mi ma cham ka yin mi kile de ma pat pat beri kam ne so tine kire wenya waje kero mero ne no ga mo ko pir ta ga ti ti ma ka yin timo tuero we ko boko le beri yot ne o pedak ne le kon ruen ki jam kanane tane ka yin tiaro ko tu ma pat pat lo ganda no ni ka pi le ruen ne go ko kwa lo bene dong mere beren ke ta ne so ti jam po no mi to ne ni kon ma pi ki tego ma upper wa kwa kole pe beru tak ko no leba megi benengo a ti ro beru tie ka o mer berie ti pe me bala chawa ma meto wana no tike de ro ni yo ma pat pat ma ino ni ka yini kare tij ti to ero me o leba megi ngo a beru ma no pe ruain a pe ke kwalo ni pe ke no ma po no tuo ro ma pat pat ti o tike gen ma chel ma ino ni pe ro tagare da ma ka yin ma chela fu timo ne ti ka kwa kole mano le be do no pero mo ken no beruti ene bien chen wati ke love me out pale in ka ina ni matela fu mai be gwa le nyo wenye gine to mena ni out ma me gyo beruti e onyo ka ni ti ki telo dia gine nyo dia gine telo dien out gi beran be be ti ro yu out gi ma be mano ya mo kare ye ma be ya ben aki ye karwa ma be dia no ti ki yo ma be no ke setting this standard mango 12 meo wakole ni an very yacht kido un pe dan ma giti di ai kin pa di kuja pier ben tekne mer ini bit go kulo ma be so ka waja kul no ka malengo don beri e kan yel cha no ki go yo tio round ma be mano be be ki beti ma be so e one u beru gena pier tekne ma tele fu mi team mi a chel and no kido un ben mi a rio ena ye pete we ro gat ben ke goy ena kule ena ke kan o mer ini bet ki ngar mo ma twero we ko ngato mo ma no tro mo nano be be pele ne on lele mano e kama giti ga beriene mo space timarama kama giti ga beriene mo ayela yela mo pe male na tika ndongone space ma timarama ki jem kan dujo pi mo go maro mere ini beti kal mene no ne pere kan yene ken gang ino no gele le mane art giti e ino ni di ay bene go akul giti e yaro be be ma meggi ki e kona nga ma tika ne no ne wonyo mi ne nga ro mo mando ramo ngo bere ga kwa le ne mene na gu chama be gen go mar pi ma be ki ka sain ma tieme tuo mo nyote tino ngata na no be mer beti kal mene no ne so man di je mario mi ma tele fu mer beti kal man me timo ne wa go ko le be ma be ki don mi a de ka na ye ku ber chan ka yina no lo me ko le ti mario mo jaro jaro ti me ken ping lo ma malo tan ka ne down ti ga bere je mo ka mi ar je mi no no era pe mi ro ka tu chin ilo man me go ko ne ti bona waje ne ka che ne in mi ro be le go le ma kwire o mi in ne ne ti ku be chan de ro mo mo no be le o ke do ma in ro mo ti ki de ro ne mi wa ko no le ma megi ne o be na be ma pe ne lo ko ye lo ene ngo o mi in ne ne in fencing ka ma le ma megi ne be ri ye ma be ke be ke ro mi go pe ti ma ta to tan ele ro mo go ro ke ri ya no ma ne go la ma ti ka ro ke na ma be kala en wa ge na wa me zi ge na wa bi wa me se na ne ka ro ke na ke ni wa go ya ma be nyo en ba fu wa ke ri ke wa ji ke re so ka ni wi ro en ban don ka ri o ka de ko ngwan ma ne go yo en ka re ka no le be ri ye ne no do ge ne be ro no be ro ma no ni ka ro la ya pe be ro nyo ko la fu nge be ro ma ta mano la kuo mpinga pero bien ka yapone king yaro mane chane mana ne wana wa ni mere nong mi gwa ko en do kama le beri en mi ne ne no ngaro ma bet active ku betan ka wana no but ki company ni do lo pol magin gi gwa ko be bero ramo na was ka ri mo en private again gang ku ya ramo na gwa ko en mane ni bene mi company mane gen gi beri gwa ko ne so man no ini kwanyo chane mano ini beri ka chulo kere manak nak manak to lo kere no no won be kan wini gere so ene ne bokonyo wego damon magi mero jembe nonne gen gi pege bere kal mino kare mi cher ka kwanyo ka gonyo le ma migi nyo cher ka danyo at di wini ma migi mi chako gi o di wo makanyi nan ku be chani ken pen down di ngaro ko ma petwer pene yi chero ino la woni utiana ina digi gwini gen piare yo madone ino mo la ko mo bino me di wo mo danyo me at ene at le at wini ne tiyalo kwa yi mwo gena biji waro kere be pengi ya nga mo bino. So man bi neno, man bi konye ne, niyo yin peri wenye mere, wenye mamigi nyo le mamigi yo, la bayi inyo imire ne, kena yinno ne biri ya tamne kere. Kito mbena gama kena peri tak, ma yin ma tiyalo fube, mire tim ka kero tiye. Yana ye, gin ma, ma peri tak lo, yana ye, ma yin ma tiyalo fube, mire tim. Watiki nyo sensa kube chanji, man maj, man ma kanyini kare compound. Ti konyo ka ngaro mo waro ne tap mo sensing ni dano tiye ino ringo tungi liyele chot. Ki man ene ni ma bene ka ping do chere ka yuro tiyano en chako liyele bene ne en machi yao ne. Sensing tako no ping do chine tap chako dmedeng ma liyele. Don ka chene en bene ping bine ka rukuman en tao ngo automatik. Maka ene ene machi yao ne bene kubel chane dano ma gitiki sola. Machi sola ene kubel chane tiye ma ino ne. And sensing. That was sensing gin on the top yellow chot. So now we can you wheel a J chair a caramere and it got farm a megi, you any ye cono, or conyo me dwako log man me a rany, ping, penekany and a farm padano, mo rany mo chair quanya and jam bolo me farm cono, work labour me in your win your megin of cham, chi quagino betical man with wen. So can you man in a ye take in jam can me in my chair for me a team penekang at nano. Pepper mera wo mara gi bere kan me karo nyuro kitano dan ko ti ka tema ke roma malo vot pen gi dong ga mo kana pere ben tek ana ye pe do ko red me ko pen nyu gwa ko be bere pele ana me ro kinane in kong pere kini in mo one lay mane mo fut pe kwa ni kon lay me gi mi te ne chu ka charo ne nyu wot ke me charo ka mo gi kan kon vitar ka mani ku ja bi ko gwa ko ko timi ni mene chak ki bot LC nyo rwot kwere ma ka yin ti kenyo ne. So, ke yin ya rwot kwere, chere nero LC yo, no ma wani ngo, le yin ma migi, yin ti ka te ane ka mani ka chayne ne. Kito mbena patre yo ne, no mbira ki mok ni ane dao bido migi, pero yo me quedé cuando le por el word que digo no tiene word que va a echar un guan me digo si peña va a tirar charo que digo so mano pero que el maraj me no ni tiene tema me da no pega lo que check que no me da no go word que digo le so le rompe mi gaga que charo y no village me meter village mane que rebene tiene me ni rebene niang en quita der pingo no que don que de cuando que South County me del South County me cane wine process de bene tiene. It is a quine case of county metal district Mukane and a person that Benetier. Quine a key, a low Mukane metal, a low part, Kilo, Uganda, Chalabot, or Kaimir Town, Gua Kenya, Kaimir Town, a person away in Benetier. So Nene, in it, my low, lock me, Choro, Church, Waraga, Movement of Mirnabir, in the Beto Kere. Peraka in Pay Beto Kere, Taraku Betani, a Guaraman, Matia, Timmy Foot and Mouth. Takana ni tika word kile ma mingi ni tap kongi penye ni wala gami futan maus maantie. Manyo ni ini gwea le ma mingi ni kome yot. So polkari wak le no ben ma be ena ye. No wala gagi choyo kono ke mawane le ni ane kome yot. Kidong te ame kangi bitari ye chayne ni bino ke kono ke mawane ngon ni tuwa ma piti ye. Wea pole ki timo gina kilo wane quarantine. Ki kero le o kongi gen o kio ke wane gulu this week. Kitain chenen git. Two more, being more part of ye, my penny out down on your food don't get more on it ye. One, the condom two and anything, don't ling on it, take, mano, lame, we can macaro, we call me carwa opera, lame, I be my akiwa, my day, ye, condom petier, pende, margitimo, medwako, read me to a pain, got to a jango, you don't lay them chow, what we are on now, carmo carangage. A good district kind, you tell no equity, oh, carmo, being a duck, do work around my canyon. Down a poor picking there, or lay, pende. No two over the team, my beno, Yaramaram Donny Clay, Belay Macon Benago, Kitag down for Champagne on Nacone. So down with Doc de Guanogay, down Doc Mary Jam can die ye. When you say a peer techno, Doc McGang or two, better get a peer territory at Yakidong, come a beer benek, Kagikone. And I ye, Omero again, eh? Chick, Pedong take a year to try Lock Man Meneco, lay, Kikano Bopa and American Nere ye. Chalka Yenero. Watiki abatwa chale boto kanyi. Yana ye kama ki yene, miralewa inki na ki ye. Yalo mayara kanyi nani kien gangi. Ndonga yamo nego le uchero, chio uchero na diang mani tiye, chiki nego diang uki gangi kono bene, kipire ka vere, chiki tuwe ite pire pire ngwej. Sto, indi penye wai pi, yana yini yene ni iga chepo bila kuo, nyongwako bila kuo. Nyongwako le na kwa kwa bila yore, kenye ma kwa mape yot. So umiyo, Logman nikitin o rio ki o ver mano be pinge wa ka kwa ma ka yene en de wing dikin rez mo kana ma ka yene no be rek na twel be ngo en log me kwalo en le padano pene mo gro kwalo le be me ki ya kun ni gro kwalo chalo dianga one gro kwalo chalo pego bena na mo dier me ke manak mere meta pa mo ke chero ne re di wo ya ben pe re ka ver ki na no working way ke ya gikna e be no ne no le padano ti ben kare kare So log men nako le jiki pigi riao di perga vane dana merong ene ene pedong gena mo mena chekie ba dana tika tima ne pena dana pingi ene chekie ane puti ema tega rida ti polkar pia tega mera di toga wil makwa I bet ki warga ane kai o I checkpoint nyuru warga ane paga nango kama no ini o ye so mano bedo gena chela pia tega tira tira lewinya dia ma in ma chela fu mera beti kalmi ngeo ne pena bedo gena chela ma konyowa Ikan man mengguak lewa megua. So kau hati mahu netap, tapi nawan lewa dua orang lewa mengku dah kopeng lewa tiket lembir berkira, kau gino hati mahu yacht kira lembir terkira. Ya.
0: Kakari. Afor itu al minu kiat ma lafon pada fu tika miu ngai kira kiat mau mier guak kira lewa megi. Ini ramai tini wak wacir kongga nong kuar macicu cing macat wil wak dugu chan wamede jemukane karati man speak FM.
2: Agrithon Fumigators Company Limited. Matendo ngela hibi ngekoga. Kitiki fumigation services mabeja tira tira machalo. Kiro ya mariyama nyayi mapatpa.